especially sa mga pasahero sa ato, mga taxi drivers. No, we pray nga mamaminaw po ta sa ato ang programa karon nga makakutlo kita, makapaminaw kita, makapamalandong, at the same time makakuha ta og mga pagtulunan gikan sa pulong sa Ginoo. And also sa ato apong mga higala dili lang sa Davao region, we do have same frequency 105.9 sa Tupi South Cotabato. You can still access sa 105.9. And also dili lang po sa Davao region, Tupi South Cotabato, but we do have General Santos 105.5, and sa tuapong Cebu 104.3. And dili lang madunggan na to ang programa sa radyo, but we do have our official nga Anchor app. You can access by installing the app, go to your browser, and then type this link bbbc.theanchor.app. Kung nagtanaw ka karon sa ato ang live sa Anchor Radio, you can also click that link sa comment section and ma-install nimo na diha dayon. You don't need to go to Play Store or App Store, and by installing it, just follow the instruction. Dali ra kay na. And the good thing of our Anchor app, dili na siya kailangan mag add to sa Play Store, App Store, and also nindot kay wala siya ads. Okay, so we do have features sa to ang Anchor app na po yung mga lahi-lahi ng mga features. We do have also kanang games nga pwede po ka makadula sa to ang Anchor app. Alright, so dili lang sa radyo, but we do have Anchor app and our live stream karon. Madunggan mi ninyo, makita mi ninyo sa to ang official Facebook page, The Anchor Radio DVO. And if you are watching right now and you are tawag ani, naka-follow ka karon, please do share. Kung wala pa, please follow and share our live stream sa ato ang mga higala so that makapaminaw po sila sa pulong sa Ginoo. And the good thing of it is natin makuha ng mga pagtulunan. Especially, no, the Gospel Hour is about sharing the message and the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Amen. Nga makatuunta, makasabuta nga dili dai pinaagi sa relihiyon, dili pinaagi sa tuong kaugalingon nga kita pwede ta makaadto sa langit, kun dili pinaagi ra jud ay kay Jesus Christ, pinaagi sa pagdawat diha, and then kay Jesus Christ diha sa tuong kasing-kasing, and nindot nga masabta nato karon nga gibiuna, no, ayaw og switch og channel, ayaw og scroll up or scroll down sa imuhang Facebook, or maybe na minaw ka karon sa Anchor app, please stay tuned so that maka hatag sa tuwa og ganang kasiguraduan nga ang dalan padulong sa langit pinaagi lamang kay Jesus Christ. So this time, before we greet our people out there nga naminaw karon, let's just take a listen to a special entitled Meet Me There. Let's take a listen to this.

0: atin natin sinasabi yan, mm-hmm. di ba? Yeah. Mm-hmm. When there is emotion, negative emotion pa, I think parang malabo pa ay ma-settle ang conflict, no?
1: Yes.
0: Di ba? Kung may...
2: Which is why you're being told na if you don't have anything nice to say, ayun. Don't say anything at all.
0: Yeah.
2: Kay makasakit lang ka. Murag, mm-hmm. part na sa day. Kung pwede, hilom lang ka. Ayaw na lang. Kwan. Kinapag-iuban na ka ng provocative yun. Uh-huh. May mga tao na provocative, Brother John, Pastor Mac.
0: In the home.
2: Na naglikay na ka, gukdon ka pa.
0: Sa bahay, sa bahay.
2: O ana ba? Gukdon pa ka. Murag di ilan, naglikay na gani. Kung ano, eh, siyempre, pag-react na ka, lo, dito na, ikaw sa daan, murag ana ba?
1: Mm.
2: O, ako ng anak ka. Murag ana, no? But yeah, naing mga kwan, naing mga yunana na sitwasyon.
0: Sa bahay, usually, si Mrs. kay, kung may conflict, he wants to be silent muna. Eh, parang, ako, I want to discuss. So, baka ako yung nag-awol.
1: Baliktad ni.
0: Baliktad ka? Ay, ikaw ang silent.
1: Ako ang, okay. Niyata mo story, pag-relax na itong utok, itong isa pwede mo.
0: Siya ang mag-ano?
1: Discuss na ba? Sawa-sawa.
0: Anak, discuss na ba, anak?
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah, there's no point in talking when kaning anger and emotions are mm-mm. fuming.
0: Totoo.
1: Yeah. Logic goes out the window.
0: Mm-mm.
1: So,
0: totoo. That's the generic. Okay, but yeah, Raymond, oh. Handle problems without anger.
1: Yeah.
0: Diba?
2: Sa to, gentle words.
0: Sa to? Soft answer.
2: Soft answer, sorry. Soft answer. Turn it away. Wrath.
0: Oh, yan, parati yan dito. Oh, suki yan dito.
2: When you are wrathful, when you're in the fit of anger, bagay in the middle of that kwan. Tapos, pag-istoryan ni mo, anak, murag walay soft answer eh. Murag walay gentle words na magawa si Mua. So it doesn't, so it sounds tawag ani like you're inviting conflict yun or strife. Di asa kwan. So might as well, if you can help it, ayaw na lang yun istorya. Pero there are times na immediate na need na kanang lang makuhan sa dayon. But case to case basis siguro, saon ni mo pagkuhan na, na. Basta ang imong priority is to not let your anger get the better of you.
0: Yeah. Yeah. Yeah, ano. And I've written down the verse Ephesians 4:31-32, diba?
1: Mm-hmm.
0: Let all bitterness and wrath and anger and later on be put away from you.
1: Yeah.
0: And nakita ko rin sa mga parents and I'm guilty nito before.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ganing mag-correct gani ka sa ano sa mga bata. Sa una sometimes we tend to use yelling ba. And yelling may force obedience.
1: Mm-hmm.
0: Diba? But it doesn't necessarily change the heart. Anger, ba? Biblical discipline, kung tanaw nimo sa Bible, uses clear rules and consequences without sinful anger.
1: Mm-hmm.
0: Diba? And if you're a parent sa panimalay, do not teach your child to obey only. Napoy time na napansin ako sa una na kay anad na atong mga anak na kunyari ano ba kunyari na ang ako anak kunyari Nathan sample lang ni Nathan na ano mean is that really you
2: sample lang sample
0: okay Nathan you fix the bed pag ingana pa ang tone dili pa mo obey
1: mm-hmm.
0: Nathan you fix the bed dili pa mo obey Nathan, you fix the bed or else. Diha pa mo obey.
1: No.
0: Unya masanay manggod sila.
1: Mm.
0: Masanay ang mga bata na nga na ba? Ah, pag first na ano ba pa di pa ko obey. Pag maingon na masuko na kaya ba ba di pa ko obey.
1: No. Basta mo kumpleto ng pangalan.
2: Sa Amerika nga na kumpleto iba.
1: Kumpleto
2: ng John pangalan. Albert, I'm going.
0: Diba?
2: Come here. Kumpleto sa kot na si mama.
0: Dapat din na to anado na to mga anak-anak. Dapat you present the kanang sani the discipline or the rules man siya. Mga ano mga boundaries ha? Dapat one word pa lang obey na ka. Di na ka mag-obey, you will there's a punishment.
1: Yeah.
0: Kung dili nimo sundon ning discipline na one word lang na mm-hmm. sa paano. Eh kung iyala man good maggulat pa sila basuko ka or magtaas kag tingog. Teka na ba? And it's crucial, I think, too, you train them to be sensitive to the Holy Spirit.